0: 5:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: Ogo ma ni fun Olorun loke fun gbogbo ka ti o mo to ngbo mi ka kiri gbogbo dede. Agbalaye e o ma dupe lowo baba mi. Ma dupe lowo ni ma jemo. Eni to je si mo ni alaye, eni to je ku ti doku. Eni to fa nu gba, eni to fori o fe gba e. To tin dupe lowo baba mi arugbo ojo to je ku ri ojo ti a pe lojo Olusegun Ajasegun. Baba mi je ku ri ojo Tuesday. Kon si bi pepe re ki lo se nbe. Bere si ni fusoke ni igba. Meji ototo ko ma dupe lowo ni majemo bo ti wa nfun ni bi pepe re ki baba mi je ku rojo Olusegun Ajasegun ni gbogbo bi to ti gbe ngbo mi patapata iwo na to ma dupe lowo e ki baba mi je ku ri 2508 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi ja tun para si bi pepe ka jo haleluya meji ati ogun meji bo ti wa n haleluya meji ati ogun meji olarin waju olagbe JP anu ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka je sono ni to ro ya mi di enu akoko re ji ajo rin ajo emi ka gbon to ni majemu ni gbogbo ko tun tedi si mi na ti o gboro e oya baga joko re ji ajo rin ajo emi ka gbon to ni majemu ni gbogbo ko tun tedi si mi na ni ti o ro e to je ojo Olusegun Ajasegun oya ya mi ni ti bo ji ajo rin ajo emi
2: ji ajo rin ajo emi Daniel ori kefa ese ke wa kilo so
3: nigbati Daniel ti mo pe
2: nigbati Daniel ti mo pe
3: ako iwe na tan
2: ako iwe na tan
3: o wole re
2: o wole re ki lo se nibe Daniel ti mo pa ti ko we na tan o wa wo ile re ki lo se
3: o wole re lo
2: o wole re lo
3: a si si oju ferese yara re sile
2: a soju ferese yara re sile
3: si a Jerusalem
2: si a Jerusalem
3: o kunle
2: o kunle
3: ni ekun re
2: lekun re
3: ni igba meta lojo
2: ma gbo o igba to mo pe won ti ko we na tan eni kan ti ko wi aburu iwe bi iwe baje iwe ogun ti aye re iwo na se bi Daniel ti se o kunle bi mo lo se yes
3: o kunle ni ekun re
2: lekun re
3: ni igba meta lojo
2: ni igba meta lojo
3: o gbadura
2: kunle ni igba meta lojo e to doju ogun ko eyen eni to nba eja yen eni to ngbogun ti eyen iwo na kunle ni igba meta lojo ki wona ma gbadura kikan kikan ogun yen o gbodo bori e niwon igba to ogun yen bori Daniel ko je ko bori e o ye tesiwaju
3: o si dupe ni waju Olorun re
2: ire Daniel se o ndupe ni waju Olorun re iwo na kan bo ti ndupe bo ba bara re pade ninu ogun bi Daniel se bara re pade iwo na ko bi won ti ndupe yes
3: gege bi o ti se
2: gege bo ti se
3: ni waju Oluwa Olorun re
2: ni waju Oluwa Olorun
3: eni pe ati jo ri
2: eni suru ko je se ise bo ti se ni waju Olorun re ni igba ati jo ri lo ti se o se won na se bo ba se bere re bayi oya e tesiwaju
3: nigba na ni awon okunrin woni rin wole
2: nigba la nigba na la awon okunrin rin wole
3: won si ri Daniel n gbadura
2: won ri Daniel n gbadura
3: won si bebe ni waju Olorun re
2: o bebe ni waju Olorun re yes
3: nigba na ni won wa
2: won wa
3: won si wi ni waju oba
2: won wi ni waju oba
3: ase oba pe
2: iti ase oba pe
3: ise pe
2: ise pe
3: won fi awon sinu iwe pe
2: ise pe won fowo sinu iwe pe
3: enikan ti o ba beere
2: bo ba beere
3: o ko lowo Olorun
2: lowo Olorun
3: tabi lowo eniyan kan
2: lowo eniyan kan
3: ni won gbo ojo
2: ni won gbo ojo
3: bi ko se lowo re
2: bi ko se lowo re
3: oba
2: oba
3: pe a o gbe so sinu iwe
2: a o gbe so sinu wo kini
3: a ba si wi pe
2: o gba wi pe
3: o titọ ni oro na
2: o titọ ni oro na
3: gege bi ofin
2: gege bi ofin
3: awon ara media
2: ara media
3: persia
2: persia
3: ti a ko gbodo pada
2: ti a ko gbodo pada bi ta o da do si ni se gbo oba ni ti a ko le pada ofin ara media ti persia e wo bi to be gbe Daniel si inu wo kini awon kan lanu wo kini mu koja bayi ma gba pe e meta lo kunle lojo to ndupe to si gbadua di aladua lodun wo bi mayole di en to kunle lori eku e le meta idojuko ye ko le pa e o ma so yon lagbara ni o se ni ti o ni dojuko laye mo dale ni so ifojusun iwo na ma so ifojusun ohun to se ni pe je aladua nti baba mi ni ko je ni iwo na ma kunle le meta lojo ki lo ti pari e ebi tori igbale ni re ni njo ti gba Jesu gege bi Oluwa to Olugbala Proverbs 28:13
3: Ẹni tí ó bu ẹ̀ṣẹ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀.
2: Ẹni tó bu ẹ̀ṣẹ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀.
3: Yóò ṣe rere.
2: Yóò ṣe rere.
3: Gbọ́ ẹnikẹ́ni.
2: Ẹnikẹ́ni.
3: Tí ó jẹ́wọ́.
2: Tó jẹ́wọ́.
3: Tí ó fi kọ́ sílẹ̀.
2: Tó kọ́ sílẹ̀.
3: Yóò rí ànúgbà.
2: Yóò rí ànúgbà ṣùgbọ́n kọ́ọ̀lẹ̀ kí wọ́n náà rà ànúgbà ní 2026 bó bá ti kọ́ọ̀lẹ̀ ó rí ànúgbà. Yàbọ̀ síbi pẹpẹ jẹ́ àgbàdua wà máa kígbe olúwa olúwa ta ló fà mí láṣọ ògo yá ta ló ya mí láṣọ ògo ẹni òkùnkùn ló yaṣọ ògo mi olúwa finú àtàrà rún ó yá fàánú ṣe kíni fàánú dáṣọ ògo mìíràn padà fún mi sáré sọdà dùà máa bá ló tótótótó ra riga dadada ma yakato ebrado toto ya imbragadodo elimbrados yeketetetetete riga dodo ma nagaya rededo yesu oluwa wa wa ma pariwo wa sọ fún oluwa oluwa gbogbo akọsílẹ̀ búburú tá a ti kọ fún mi olúwa fàwé ẹ̀yà má jò wá sí ìmúṣẹ tó kò kó kọ fún mi táwọn alágbàálẹ̀ wa kọ ó yẹ sọdà dùà. Mato Barubia, Reading Brabudos, Lega Gagaga, Yesu Oluwawa.
4: Amen.
2: Nebi Tade Bomile, Moro Rohele, Botin Bele, Yesule Oruko Yesu, Agbara Jinde Kogonwe, Lolo Kogwa Shegulo, Kogoma Puriye, Atiwa Atilei, Yesu Alagba Viva, Amen. Olumeye Ati Uhuru, Nubo Lutin Bomi, Bal Kasam Isi, Kasam 35, Kasam 30, bo tin kasi, isegun re daju, o de fieli, atayewa kasam 7 si, ibe logu ye wolesi, ti wolo ye de parajeri, Yesu, oluwa wa, amen. Nibi tade, bubo kwa jajoku, engineer, nyalo ni agbara.
5: Oruko mi ni Olabisi Olomiye, mo wa lati Danlemo, ni 18 years ago, e wa si church wa, e wa se program, so omo mi wa nbe, o wa ni aya nsisun ngba yin obirin e wa so njo yen enowo sin eni o ma be two set of twins beautiful girls beautiful girls so omo e omo month ni won omo se ni won omo september ni won they are 14 years old
2: yes ka bie si olorun egbe re Olabisi Olomiye lati Danlemo 18 years ago ni mo ba won pade ninu program kan ni baba mi ba nse mi loju lati so fun omo yen wa ni aya institution iya re lo nso eri on behalf of more to kan omo yen wa ni program omo yen ti wo 14 years by awon omo yen ni September ni ojo ibi won iya lo dupe ohun ti adani wa ise ni 18 years ago ti oba to soro to se to de muse ti le ri ese ta lo n gbo eri to wa le to na wa three set of strengths pe ori ofe ti Olabisi Olomiye lati Danlemo ehin e lo ori ofe e gba ori ofe yen ko dale.
6: Yes, so my people, this is na Jordan Drive.
2: Babari agbara kan to ni ko ni ise inaju agbara yen dan mo so tele gege bi ko ati oriju gbogbo yin te n wa beji gbogbo yin mo fe gbadura fun ni aro gbogbo to ba ti gbo me patapata ma pe mi mo ri ori ofe re to nshan lawa lawa daddy mi na fe bibi e so tele by this time next year 9 months later won na pada wa pelu ibeji wa de fayo dupe Jesus oluwa wa amen Jesus oluwa wa amen
7: bibi ta de wa won na fe fere ranse te ma re ti wa lawa lo susu dododun ni gbogbo iba abi won na ne ri to fe fere ranse wo sub number a ma pe number yen fun ibele o ti pa mi soro yo si dara fun Jesu baba amen
2: nibi ta de won na fe feri ranse bi ti glory olusegun iwo na le feri e ranse si wo sub number mi abo fe ma re to wa lowo losose lojoju lododo iwo na se be wo bi itoni ati dari ni o de ri pe lo to ni Jesu n be laye oya
3: 08033462861
2: o ma dara fun e ba mi soro ni wo sub number yen oju oni ti e Jesu Oluwa wa am ma gbagbe ipade owuro yi mo gbe dise ti bo lowo e gbogbo eyin contractor ni bo lo ti gbo mi eyin ti korodo odo ngunyo ma bo mo we ma bo gbogbo eyin ti e gbo mi ni bega ogba aguda iwo na ma bo pe cinema agege ma bo gbogbo eyin ti orile ma bo dope mu ma bo eh ma joko le o wo moto to lo si yana paja bo le ni yana odu fese ni wole number 5 Victor La Avenue fire in the wall lo nlo a o ma reti e la aro leyin na ni foju oju pelu woli olorun to ngbo yi bakan na gbogbo eyin ti so ngoju ori atanya na yesi ki le ndojo ju ma bo eyin ti badagri nko ma bo seme boda ku tonu iwo na ri po farao command the cotton dimu ki lo nduo se alimoso ma bo gbogbo eyin ti a ko wonjo ki lo nduo se ale ikeja e ma bo oshodi challenge mushin ma bo alaka my two wo moto to nlo yana paja bole ni under bridge ibi to gba moto asi won ti gbe ku nbe ibe lo si gbo kada iya no do number 5 Victor Laya lo pe fo lokada yo si dara fun e Jesu alagbabi wa amen gbogbo abi amote o le se ke ma ran mi lowo e lo galaye Jesu oluwa wa wo bi irugbe abi wa ni mo ti jiya lori omo mi o gbodo to fi ojo ale wo bi aimoye obi lo rare lojo ale aimoye obi lo ngbe gba bara kiri 1005 futi e ko fun tomo yen ko ni sele si e ni isi abi lojo ola wo ba tin se anoint ori ara re anoint aworan omo yen abori omo yen na o ma de dara fun e gbogbo e deji be so erugbin Solomon to nbe lowo e 2000 5000 6000 awon kan so 10 awon kan so 3000 won na gbiyanju ko so kan se ti e ko se tomo e laaro mo fe gbadura gbogbo yin te o furugbin ore Solomon any connecting account number asset bank ni ma call e 00960742211 asset bank Olarewaju Solomon Olagbemi any kan wo ti riko 00960742211 asset bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi si omo ni ku me lori omo ni fi ese leya lola Jesu Oluwa wa amen nibi ta do fe pe woli ma flash be ro ba so meji won pe fun e boya
4: 080-33-46-10-61
2: ki lo fi pari e gbogbo eyin de ni da mewa lowo obi o jaje yo lodun yin bo ba ti jolo to si olorun obi ma je koro oro fo me ba ti fe merun ba gbogbo eran je ni ida mewa re ri po san iwo na ni rugbi kan olugbe ojo olusegun ajasegun be lowo e ba fun boyo ne boyo fe ma rin to wa lowo lati bo si pele mi station mi iwo na ran wa lowo any kanikini account number gtb ni ma call e 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi any kan wo ti ri ko 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi si omo ni ku me lori ma gbagbe pe an lo le oluwa baba ti fun bi an na mura lati jo le oluwa ya pade a tu jo foju roju yo si da fun ori woli tun soro ma gbagbe pe apala koko yi bakan na lola Yesu oluwa wa amen God bless you
8: from Lagos this is
9: Jordan 105.5 FM
10: this is Jordan 105.5
11: station with the voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 25/08/2026 gbogbo le ojo ke dogbon osu kejo lo nlo yi bi awada bi ere osu ina dagbere gbogbo eyin omo olohun e ma dide bo e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi onipekun ewa oba to fi mo le sasobura bi aso oni lojo Tuesday ojo isegun gbogbo eni to gbo mi bo se ndide bo bi pepe emi awon woli yo segun fun in the mighty name of Jesus. Avese nkankan si omi elekejo lori YouTube lori Facebook lori TikTok laaro yi ba se ngbara di fun convention awon odo langba Jesu ti o bere ni ojo Thursday isintola isinto yato ranran ni mo nbo e mo bo ni bi pepe e wa kunle wa do bale enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gba gititun ni ilu Ibadan pepe yo pomo lori YouTube TikTok laaro yi mo nbo engineer eja jo yin Olorun ba se dobale daddy se ti dobale mommy se ti kunle

0: bi oluwa se nbe ti emi nbe lai owo to mu lowo yen mo ni ko sise fun in the name of Jesus tin ba ti waju adua kan wa foke ni igba meta wa fi si ami to ba se wi pe oluwa so ninu we Agai chapter 2 verse 8 only sliver is mine gold am I emi mo ni wura ati fadaka mo pase fun oba ipe lato ni lo ko owo saye in the name of Jesus Christ foke ni igba meta mo duro ninu majemu anu mo so tele ni igba keta owo to mu lowo yi loruko Jesus wa ni lowo ni wa ni lapo ni wa si ni ni bank wa gbe to daju number 4 bo se foke ni igba meta meta loruko Jesus wa fowo gbe nkan re se owo yi lo pa awon egbon re wa lowo mama yi lo pe awon yoku e wa in the name of Jesus gbe ya wa kibe ma rowo saye ma rowo lugba
1: mi o ehi na ti le ri o baba mi mo dupe o nitori pe ipe yi o je fun emi na o emi na ti le ri o olorun baba mi o dekun Epaphras olorun arugbo ojo olorun Jesus City olorun Comfort Life Mission mo dupe o lati gba ti mo tin gbo yi ni aye mi ati dile mi ti yi pada ibi o pa wa mo o a o tawo nunu a karaka mo o nigba birthday baba a wa si Jesus City on to dem to je ibanuje okan mi nigba yen ni wedding omo mi ta fe se ati July la ti nge ti o si owo nigba ti mo de Jesus City mo kunle mo gbadura Olorun ma je ko jo ti mi lori igbeyawo omo yi nigba ta pari program baba ta wa si igba yen la to se idajo wedding ni a fi si inu osu kokanla to my great surprise lotun lo si owo n jade ibi ta ti e lero pa le se de asiko jade Olorun ba wa se o ran awon eyan si wa won ran wa lowo a se o koja oye wa lo o wa successful a se baba mi mo dupe o mo tun wa so lojo yen pe ti iyawo omo mi ba le ru layo to ba le so layo ma wa dupe ma wa yin Olorun logun iyawo omo mi to wa ninu yin o ru layo o so layo omi 77 ti mo mu wa lati Jesus City ati ororoye mo sa make sure pe mo se ku die mo wa ro mi mu mo ni wa fun mi nigba ton pe ni gan ko wa lo hospital igba ti mo dibe mo mu ororo yen mo fi pa ipo mo fun yin ka tun ri bi 15 minutes bi le mo yen bo se bere si ni constant ni o du 15 minutes to fi bi mo baba mi mo dupe o oju oni ti yin oruko Jesu pe yin ko ni di ipe anu ifamo ororo yan yin o ni gbe eni fomo sise iranse eni faya sise iranse toruko Jesu mo dupe o lowo ipe yi ipe to fi ni lokan bale ni eni to ba ti mo ipe yi ifokan bale ni won ni Comfort Life Mission Comfort Life Mission ni looto tori ko seni to ba wonu to ba wonu ipe yi ti okun re oni bale ojo olago ko ni bale ru mu nitori patojo ta ti mo yi lati mo wahala mu lati mo ebi mu ipe yi tuni dipe na olorun a se yin larugbo wole o Jesu oluwa wa
0: ti e ba gbagbe mo ti mu iwasu kan bo gbogbo eyan omo olorun jake jado eleyi ti mo pe ni iwo ki solosi you are not a poor man and that is the message ti mo ti ni ma preach fun odidi osu kan bi n ba pari e osu ti fe toni si ma tun mu ni osu ti n bo gbo majemu kan ko si enikan ti n gbo program mi ti n tele gbogbo ti mo n so yi to tun le ba won rahun mo ti ni gbogbo igba to ba n gbo program yi bi igba to n lo school ni eko taaro ni idaji ni mana taaro yi oni odo dibi ninu re Christianity is not synonymous to poverty emi Christianity igbe aye wa mi mo oni kan se pelu osi e je n pase gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi bi omo bi to wa mi omo bi to duro si bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ori ti eni egun iran yo ti dopin won oni soro egun iran mo lori ni tonu ti e ohun ti won mo pigbe ni ibuku iran iwọ lo pinle ibuku ile baba re sami ko gbe to amimi bombo e je nsa rife ile idato mi
2: baba mi o ipe yin o pe mi nigba kokko mo wa si program yin ni ikotun first service gba test wa e wa sugba ta setan e wa so gbe ka san ore ma jem ah mo san temi o nigba ti mo dele bayi oja ti mo nta double double bayi ni mo ta ose yen ni ojo saturday mo kan ni lo polowo fun customer mi kan ni bo se be lowo mi pe ah oja tete nta freezer o le fi nta mi o de ni freezer fridge ta lo nu le mo ko fin manage e ti mo fin ta oje mo ma ta pomo mo ma ta tilapia mo ma ta ipeya mo ma ta mo sa n ta won kan ti enu nje mo se so pe mi o ni freezer ni e bo se so n pe te ba ni moto e wa lo gbe freezer ni ibi kan ni ojo sunday bi mo se lo gbe freezer yen ni e freezer double door ireti mi lero Olorun se ire ojiji ababa mi loruko Jesu ipe yi oni doko ipe yi pe mi o Olorun ade wa pelu yin a wa pelu idile yin loruko Jesu
0: next se gbon ti ya yen wi ire ojiji mi mo bo yo le dide to le lo fe yin ti bi gana won re mi si oni oni mo bi so nkan owo lo dun ni julaye ayi lo luwa wi gbogbo eyin te fe yin ti to mu owo dani ire ojiji anu ojiji latowo olorun ti ma se nkan lojiji badume ku apa haladesh se toba haladuwa mo ran si oni loruko jesu oya gba mo fe yin je gan na yen bayi gba in the name of the lord jesus christ can you imagine

0: you must have money. Di to fi bodo wa nu awon ti o loro. E fowo yin mejeji gbara won bayi. Ga. Baba mi ma wa lara won loro. Number 1. You need money so that you will be able to fulfill your mission. Eni kan ki le wi yen, o nilo owo ki ran re ati ise re in to fe da ko le ba se. Your God-given purpose on earth requires money to run. Eni kan ki le wi yen. Sori iran t'Olorun ni fun o, ero t'Olorun ni fun o, in t'Olorun so pe o wa da laye, o nilo owo ko le ba da. Bi o ba sowo idakuda le yan da. E mo ya won ti an niran ti an ku lai logo. Enikan ni ki ale nso yi. You need money to achieve your goals. O nilo owo lati le gbe gbogbo erogba re, lati le je ose. Iru ya yen tin tapo mo tin tepi ya tin teja odo. To ba se wi pe ko nibo ni o mo ko si. Ope lo pe anu ati owo Olorun to wa ti an fi no wa gbe freezer nla. O lo loju meji. Lo lo gbe. Can you see that? I moye japa to fe jase to wo won ogun oni mo fi si o tin ba so di meje to fi nilo owo ma wa so be yan se mo ni owo o duju iru e ni pe mu nkan kan mo ona kan wo jasa mo joko pa ko mo sunfun ha I moye awon ti an ti lo won a je unje na loni bayi aje bi gbogbo enu so to ba fe do lowo to ba fe mo je to je pe ko kan mo ji ko mo je ko mo fa won me lo nje ise kan ni o mo se sugbon to ba fe wa ninu awon ti en loro ti en fe mo fowo sanu elomi to fe wa ninu awon olowo ti fowo sanu o fe wa ninu awon to je pe o fe gbe iran re lo bi giga o fe yato si awon to ku se n fi gbogbo enu so ise kun le ro eni kan bi bo abere lowo Dangote se ise kan Dangote nse ni se ba ni Dangote cement kilo data to wa ni Dangote flour kilo data to ni Dangote spaghetti Dangote salt gbogbo nkan yen lo ko mo why ona kan owoja oja gan ona kan o de be e je se bayi kini di to fi nilo owo you need money to actualize your dreams eyin te ba ni ala lati lo si bi giga owo ni o bon ti mo fe wi if you must make impact and leave this world better than you met it, you need money. To ba se wi pe wa fi nkan re le nigba to ba fi aye ile oni lo wo gbogbo yen wa dide ni lo waju ko yin lo eyin baba mi o yonda owo fun mi olufe ibi taju ati waye niyan you will just pray o si mo di to fi ngbadua eh aje bo so ti gbogbo awon yen le na bibeli ni bi ona eniyan ba wo olohun yo mu ki awon tale ki won wa lalafia ise ti aran mi si oni pe ebi oni pa enikankan yin mo and in to nje ma fi owa awon eyan se ni awonu bonu oni pe ki won nu le wa challenge ko le ronu si pe ekun oda nkankan si sasewo yo yo le lojo waju olohun bo ti nkan ba japo nu re tan agbara re oni gbe eh ka mo jale won po kan olufe ka mo lo jibiti omo yawu kaakiri ekun ola ni ori gbogbo nti nbe lopolo re to wo pe yin o le make e lai lo jibiti lai lo gbogbo agba yin nike olufe to ba se pe gbogbo nti nbe lopolo re delete e tori wahala nbo bo mo le fi gbogbo enu so pe o le make owo mo kokon so di to fi nilo owo and je se bayi wi pe ministry will be difficult to run without money owo ise iranse gun le ti oba sowo ninu we oniwasu 10 verse 19 oni a feast is made for laughter and wine is made for merry oni but money answered all things owo ni dance on gbogbo e je ngbo nti mama iso inu mi si ndun e ja wa wo boyo owo ni o se to se nu aye re abowo ko
1: karo baba mi o baba mi e karo o orukọ mi lagbeke mo yin Olorun yin logo nitori pe Olorun yin dara si mi mo dupe lowo Olorun fokun atagbara to nfun yin loruko Jesu ko ni re yin loruko Jesu Olorun a ma tokun yin se yin ati mama Olorun yin pe mi tori ko se ni to juwe radio program yin fun mi fun ara Olorun lo juwe fun mi

0: mo si dupe lowo Olorun tori pe o n gbo adura mi nibe Olorun so fun mo pe ki ma gbo pe leyin ni ma ma gbo yato se leyin ti mo n gbo mo si dupe lowo Olorun eni ka gbadura ki nkan tuntun sele ninu aye wa mo si dupe lowo Olorun oko mi ra moto tuntun fun mi
1: nice gbogbo le ki n we ra moto titun aye ki du nigbati o ba si owo se se bayi you need money to take care of yourself. You need money to take care of your children. O nilo wo lati toju awon omo re if o lati toju ara re gbogbo yen wa dide le so owo to mu lowo yen fi lele wa wa mama joko lele wa wa bi oju re soke baba mi mo nilo wo bibeli ni olorun re olorun temi na nsin o nlo lowo eyan le lowo lai lo ohun apadi won da won ti en wa su ayi nike emi na ti wa nbe ri ti won ti so fun wa pe en ba lowo ni dejobo run afigba mo aye Abraham aye Isaac aye Jacob olowo gan Jesus o ndi talika ka wo ni ba di oloro ni bi oju soke si baba mi so mi do lowo fun mi ni owo si oju mi si nti o so mi do loro se ri nu wa su ma si loju gan o eti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesus youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wipe ipago awon odo Jesus yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi ojo Saturday ati ni gbogbo Sona Church ni o ni Jesus ti last ji pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara di ile fun birthday wo ni odekunle epaphras amon pe yen ni olorun ojiji festival special olorun ojiji festival special ni Jesus City but akan so yen on the 7 and it's going to be mighty eje tun bo nti ya yen so e wo binu e se ndu
0: o ra moto tutu fun mi ojo bi mi gan lo ra fun mi mo dupe lowo olorun pe yin pe mi o tun mu mi lo le dubai mo dupe lodo olorun nitori pe o dara si mi in lo le obari o
1: to gbogbo le ki won emu ya lo traveling ki won emu lo dubai e wa wo binu ya se ndu ni dubai o ni mama yen lo o ki se pe en lo gbadun awon kan lo gbadun ni won lo flenjo oko won ha gbogbo eyin mama edide oya bi owo soke oluwa fun oko mi lowo amo boyo feran oko e bayi eyin mama be gbadua e loko mo akobi re awon omo eni o gbadua fun oluwa fun awon omo mi lowo iru awon adua bayi o ti gbadua awon aje o ti ye ka je eyin okutan o ti gbadua ogun owo ni bibeli ni mo da ohun gbogbo bibeli gan ti o ba le pese fun ile ara re alai gbagbo san julo enikan ni bo niyan wa 1 Timothy chapter 5 verse 8 eyin olufe ni egboro ya yen tan eje ngbo
0: o si mu mi lo olorun lo fun mi ah ipe yin pe mi gan ni o loruko Jesu ko ni re yen si ni diwo li ana mo dupe lowo olorun ori oke yi ejo baba mi o akoko na mo fe ke tun ba gbadun afoko mi ije ti mo ti fe ah olorun lo fun mi ife ipo o ko si ti mo fe o oko mi o se fun mi ni o e ba fa adura ran lowo kolorun tubo ba ba mi lora emi e kolorun ba fun lokun atagbara e ba mi gbadura fun kise re o mo wale kolorun tubo mi gbe lo bi giga kolorun ba mi gbe lo oke okun tori mo pe to fin se daada nibi baba do doke okun yo se daada ju be lo e ba gbadura fun mo nife oko mi o nife mi o koda o nife mi ju bi mo se nife re lo
1: eh gaskia oro mo mo nja so pe enikan ni gaskia ke iwo na bo oni fe mi ju bi emi gan se feran re lo ti obirin ba si ti le suspect yen lara okunrin ko si bi tokunrin o dede mama yi ongo mi adu oko re ti gba e nlo lu oba ko si nti o da yin duro afiti mi ba se wo ni katayada e ba ku amenasha to bahala orun si ona fun oko yin olufe ise temi se niyan o ba se pe tori ise ti mo se ni o fi npe mi lesu o pe mi mo wori je so ba wi pe without money man become a project for other people to handle them bi o ba sowo o ti di nta won eyan mo fi gba si gba so je se mo le ni iba meta ma lowo ma toju omo ma toju aya ma toju ile mama emi omo ti wo toju o se wa so bayi to ba lowo gbogbo omo ti o talika ba bi irinse olowo ni enikan ye tun so gbogbo omo ti talika ba bi irinse olowo ni awon ni omo so mo odo olowo awon ni ewo bi awon omo wa se lo dubai ti won lo o se bi se gidi kan won se nbe won lo ma won lo lebanon won lo fi won si eru buku ni awon ilu yen irinse ibo ni opolopo omo wa se omo ri oni seru mo wa notice e pe without money oh insult is inevitable insult will be many si se ni abuku opo ti o ba sowo without money man is merely existing not living wa kan wa ni oni mo gbe ile aye aye ni omo gbe o e taka meje seyin moko moko moko moko moko moko moko moko mi kan ni mo gbe ni aye aye oni mo gbe mi emi ma mo gbe ni aye emi ma lu aye aye oni lo mi se ri ni ola Wednesday nigba te ba wa nbo owo ti nbe lo yin ti mo ni ke mo mu dani e mu te mo ni e mo so tele si laaro laaro e mu dani emi o fi owo kankan that is what they call money impartation o su ti fe tan o ise meji na la si se ni ola so nkan meji le nbabo e to wa da ju be ni pe ta ba tin pari wa ninu isin mejeji ma mo se deliverance fa won eyan ba se mo se isin alakoko bere ni ago mejo abo igba ti o ba fi di bi 11:30 a pari a bere se lekiji ni ago merin e wo mi ko si bo se ni ri owo loruko Jesu Christi eni to ku to jinde wara anu gba wara anu gba wara anu gba se so nkan fun o even lai si owo iwa su to nbe o le gbo so mo po wo lo fi nbo abakan wa sori radio eni kan ni won so ogun ni eh won so ogun aworo ni lawon eyan fi nlo be ko ba se yen ni gbogbo babalawo ti ko gbogbo ero Nigeria sodo payo bagash and to bahala lati seju yi lo gbogbo eni tin jade loni wa ri aje jeun anu yo si kan in the name of Jesus olorun ojiji mi si awon eyan anu ko mo ba yin lo oko ri o da si o awon omo ri o da si o eyin obirin o wa yi wa gbadun ni o si gba in Jesus name gbogbo eyin omo olorun pata le mo mo ru ebo baba jimi na taje odun mo mo pe bi gbogbo eyin o se awon bi 5000 ti o fe taje odun won a se mu iwu bo iba se 2000 iba se 1000 iba se 5000 olorun jo je n ta oja odun mo fe ba won taja atoke bayi lo loju jiji ti ma mekun sun atoke bayi la ni to ba fe taja odun ti bere si ko si se gbogbo ti mo so si o leti olorun gbo yo mu iya to wa ma fun yin ni account number church e wo gbogbo eyin omo olorun ni kete ti n ba ti fun yin la account number mo n lo sori YouTube TikTok omi number 8 bẹ́ẹ̀ ni a ṣe lò bẹ́ẹ̀ náà lórí Facebook lónìí olónìí yìí o pẹ́pẹ́ yọ pọn mọ́ sá ọlọ́run ọba ń gbọ́ ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí account number ti ọmọdé àtàgbọ́ san orí wọn síre 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bíyìn ọba wọlé lo eléyìí 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eyin olufe ese bibeli ta ka loni eja pari iwe Rome ati CDL lana aka 1 to 10 loni eja ka iwe Rome 11 to 16 done and dusted e pari iwe Rome gbogbo eyin omo Olorun te nka bibeli te le mi leyin eyin omo Olorun ti won bi loni da nibo le we wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle e kiyesi bi nkan se nlo Olorun oba ngbo iseju ni lo se dolowo bi won ba nkigbe pe iresile wa won mo kigbe fun won pe gbesoke wa ni president wa your excellency governor wa your excellency Nigeria gbo enikan ni mo be si a testimony mi eje o loud ko clear ko need to know number 08081 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is wonderful.
2: From Lagos, this is
3: Jordan. 105.5 FM.
4: This is Jordan 105.5.
5: Station with the voice for entrepreneurs.

0: jagun ibo mi mo to jagun sekuse ti wona to nja lo ta lo fi dalele ti wona tewo gba to de jagun na to ti bori e kai nje mo ran ogun olorun pelu e bayi loruko jesu wa jalaja yi iran geli won jagun are mo bo loruko jesu wa jagun na fo
1: amen
0: won bo jagun na
1: amen
0: wa ja ni aja se
1: amen
0: wa bori ogun
1: amen
0: ninu ago awon agba o ya jade wa
1: amen
0: olorun tu osile
1: amen
0: bi abatu peteru sile atu osile
1: amen
0: paul ati silas ta abatu won sile atu osile
1: amen
0: angelo ron ko tu osile
1: amen
0: jade ko lo gbe
1: amen
0: kaye odobinira
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ya lo se ni oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se ni oba lati jo seed of god in church land of reality to ni jo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ibadan mo gbadura loruko jesu o ma ra nu gba
1: amen
0: aye ra dide
1: amen
0: bo ba ti de ore meji agugu so pe o lo si bi oba bi ru pade na ona ipade kini o agbara lati si bi oba o ma ni agbara sa e gbo mi sa iru ipade yi bi yan godo base to ba wa ni lu ibadan ni ona ma bo ja gbadura adura lo ngba agbara o ki gba loruko jesu ogun aye re o se wole
1: amen
0: ha mo lo gun aye re se wole
1: amen
0: olorun aja fun
1: amen
0: Olorun aja fun.
1: Amen.
0: Olorun aja fun.
1: Amen.
0: Olorun aja fun.
1: Amen.
0: So pe Oluwa aja fun mi.
1: Oluwa
0: aja fun mi.
1: Mi
0: le daja
1: eja.
0: Oluwa aja fun mi. Baba meja fun mo mi.
1: Baba meja fun mi.
0: Omo mi o le daja
1: eja.
0: Baba meja fun. So pe Oluwa aja fun yawo mi.
1: O le daja
0: eja. Eja fun yawo mi. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Baba mi

Jerry agbekale atiku lori pe nda owo ran ori epo pada to fe so to fe so to so pe won o da pada yi won ni yo ma so Nigeria sinu orilede eleyi to je wi pe a ma wu wa je banu ije ku je ikowo je iselu mu kan kuku mo ku mo ati awon nkan mi to je pe ko do si orilede won lo ngangan ni orilede Nigeria o pada di o ngba ton ba da subsidy ohun pada yin owo ran ori epo gege bi enikan ninu egbe iselu APC iyan agba oye to tun je oluta epo iyan awon ti won ta epo ni ipinle kebi iyan Aminula Mustafa ongogan na ni o gbo enu atelu igbekale oro eni ti o je omoye ninu egbe iselu African Democratic Congress iyan fun igbarade eto dibo 2027 iyan Atiku Abubakar o ni gbogbo to so pe ohun o da ewo ran ori epo ohun da pada pe to ba ti do 2027 baba ele dibo yan ohun lo 2027 olohun o da pada Mustafa wa ro o ni ewo e ja so to fun ra wa o se ri owo ran wo epo ta nso yi baba ele da pada sori ile de wa Nigeria pada ti won tun ni e to ko si subsidy mo o ati da pada o won ni yo ba gbogbo to ti wa nle je to si je pe gbogbo ti won ti nse bo latin wa ni ta re bola me ti nse bo won ni yo fo gbogbo epo ni bi igba te eyan ba da epo ati yo ati gari mora won ni o won lo di fopo moyonu won ni gbogbo o baje gidi gan ni won ni be lo si je pe opolopo nkan lo je pe to ti nto na lo tun ma tun daru gege bi eni bo se se ni alaye iyen Mustafa o wa nu eroyin punch laaro toni won ni ati wa ni ati yo subsidy bayo sugbon de ba wa tun da pada e fe da nkan le mu o wa nu eroyin punch lo gbe jade e lo gba change e ba ni ekun rere won ni arakunrin kan re eni odun marun o le ni ogun o ni won pe ojo ori re mod musa na ni won pe oruko re o won ni won ma ni won ma gun tititi emi fi bo lara re o latari ija kan eleyi ti won ni won ja ni agbegbe Banyambata ni ipinle Bauchi o latari wahala kan to be sile ni ipinle Bauchi gege bi awon ajo olopa ti eka ti ipinle Bauchi gege bi ohun ti won fi sita fun awon akoroyin nibe gangan ni agbenuso olopa fun ti ipinle Bauchi iyan SP Nafiu Abibu gege bi Abibu se se ni alaye onise ri wahala kan lo ma be sile ni ojo keji le ni ogun osu ta wa odun igangan o lo je wi pe ija na ni agbara gan to si je wi pe won pada gun arakunrin ohun won gun ni nkan ni o tititi emi fi bo lara re won ni ija yi gege bi iwadi ti awon se won ni ija na lo waye laarin Musa ati Abubakar Abdullahi won ni Abdullahi yi ni won mo si dan iya o won ni oruko ti awon kan pe ni agbegbe ohun nu won ni dan iya o na ni o se kini lo ma gun Musa o ogun titi ti emi fi bo lara re gege bi ohun ti agbenuso olopa gege bi ohun ti o so won wa salaye o tesi waju pe lese kese eleyi ti won ni won gbe arakunrin ohun won gbe lo si ile itoju iyen ile iwosan Abubakar Tafabalewa University Technique Teaching Hospital Jin e to wa ni Bauchi o won ni ibe gangan o ni won gbe arakunrin lo nigba to ma debe ni awon dokita ti nbe lenu se lasiko na ni won ni ani je gbe wa yi o ti taterun pa o won lo ti je olorun nipe gege bi iwe iroyin punch bo se se ni alaye o won ni sugbon obe o ni won ni won lo lati fi gun arakunrin Musa ohun pa o e wo o wa nu iwe iroyin punch oro po nbe e lo gba change e laaro toni e ba ni ekun rere

wo ijoba apapo e kede igbese to to o e kede igbese to to o ehe e je mo pa ntenu mo e ju ti o tun so pe tu ko ye yin da e kede igbese to to o lori kini won ni ki won kede igbese to to lori bi eyan o ma se awon omode nse ka saka suku suku ikilo ina lo ma gbera dide to gbera so o latari awon ijamba ati awon idojuko eleti opopolopo awon omo kekeke eleti won ri ti oju won ri o iyen lorilede Nigeria won ni papa julo bi ka agbalagba to ti dagba dada ko ma fi tipatipa ma re alubosa omo kekere je won ni bi kan ma wuwa ti o to bi kan ma lu won ni lukulu ilu alupa ati gbogbo nkan to je ko to si awon omode o ele gangan na ni won se ni alaye ti won si npe akesi ijoba apapo pe e tete wa nkan se sikini npo o ko to di pe yo wa di wahala ka kire orilede Nigeria ton o won ni eh iwon ba ta n gbo na la ri gbo o ido isele po dada won ni opolopo omo lo je pe won ti pelu awon nkan wo nkan won yi ti won ti dojuko ohun lo ti n se kini kan fun won ni opolo o to je pe opolopo omo mi lo nbe ni ile itoju awon alaisan ele to je pe won kan won ko mo tun won se mo won ni won se njeya won ni eleyi o si da won ni ti ijoba o ba tete wa nkan se si won ni ah eyi gan lo fa iwa buruku ju lawujo o won ni ki ijoba tete se kini ki won gbe igbese eleyi to lorin lori ifipa fi lo awon omo kekeke lona ito awon ajo ti won ri si oro omode kakiri agbaye iyen UNICEF awon na soro won won ki leyin o be ni won soro lori bi pe o ye ki a se gbogbo on toto aton to ye fun awon omode ki okan won le bale ki won le mo bi pe aye ta won wa o ki n se aye iya be ni ki n se aye osi iyo wa nu wero yin punch koda oro po ti gbogbo awon ajo lejo ti won so lori igbese na won si pe ijoba e ba ninu wero yin laro yi punch lo gbe jade inu iwe iroyin Nigerian Tribune na ni iroyin eleyi ti jade o won ni eni ti o je akowe gbogbogbo fun egbe oselu APC ohun na lo soro laaro toni iyen sinu iwe iroyin Nigerian Tribune gege bi iroyin na se se ni alaye o iyen Felix Moka ohun lo so pe e wo e ma je nto yin se ri ayipada eleyi ti are Bola Ahmed Tinubu ti won fe yi pada ti won fe yi orilede Nigeria pada gege bi won se se ijoba won lowo lowo yi won ni won ni Olorun e ma je dodo e se orilede Nigeria won ni yo dun do yin lo won ni ewo o le pe loju yin won ni sugbon o tin sumo won ni se ri are Bola Ahmed Tinubu won o fe wahala won o si fe idarudapo gbogbo ti won wo ti won tun se gbogbo to ti wo la re tun se won ni be lo je wi pe are nse leje won leje won leje won leje won ni won ni gbogbo ayipada are Bola Ahmed Tinubu ohun lo je wi pe erongba re ni wi pe ah te ba wo won ni are fe tun se ni ko le dun ko le dan ko le jun wo daada ko ile de Nigeria le wa lara awon orilede ele ti awon eyan ma fi yangan kaakiri agbaye ni o won ni oya ewo latẹyinwa sisin iyen bi oro oselu atẹyinwa seri ati oro oselu sin won ni ke wo gege bi eni yi moka gege bi o se se ni alaye o wa ro gbo awon orilede Nigeria pe e ma fe nu yin ba re je e ma si fe nu yin ba isejoba re je o oni ero daada ke ero daada ke mo ni to ye ko se ke mo ni ti o ye ko se o e ma lo telero won ni e ma telenu won ni e si mo ti gini e ma telero eyan ni tẹle iyun na wa nu weroyin Nigerian Tribune laaro yi bi pe atunya are Bola Ahmed Tinubu lati le je ko ilede Nigeria o dani o wa nu weroyin Nigerian Tribune laaro toni eba nibe ni ekun rere won ni awon ajo lopa ti ipinle Yobe won ti se gilogilo fun gbogbo awon loselu ati awon odo bi pe wo eyera fun wahala jagidijagan latade eto dibo 2027 to nbo a so fun yin o won ni kokoko bayi laaro fa di ti o ẹyin ọdọ ìpínlẹ Yobe ṣe ń gbọ ẹyin olóṣèlú ẹ má lo àwọn ọmọ ọlọmọ o ẹ má fa wàhálà o ẹ má fa jàgídíjàgan kankan o ìfẹ àlàáfíà oníkẹ ẹjẹ kó jọba torí ètò ìdìbò 2027 ló ń bọ yìí bẹẹ náà ló sì jẹ pé ó ti ń súnmọlé o ó ti ń kanlẹkùn létí wa báyìí o wọn ní ẹjẹ àṣẹ kínní ẹjẹ àṣúra wa papọ ẹ má torí wípé ẹgbẹ tó ń ṣe ọtọ ẹgbẹ tèmi náà ń ṣe ọtọ ẹni tí mò ń tẹlé ọtọ ẹ mò ń tẹlé ṣẹẹsì ìwọ ń tẹlé madrid ẹ wá fẹ máa sọ di wàhálà mọra yín lọwọ wọn ní yìí nǹkan o wọn ní ẹjẹ ká ṣe kínní ẹni tó bá tẹlé jọmọ kó tẹlé ṣùgbọ́n pé ẹ wá fẹ máa fa wàhálà ìwọ tọwọ́ bá ẹ bà ìwọ tọwọ bá ẹbà gẹgẹ bí kọmíṣánná ọlọpàá ti ìpínlẹ ọhún ìyẹn usman jibril òun gangan ló fi ìkìlọ náà síta lánàá ọjọ ajé monde títí ń ṣàlàyé fún àwọn akọròyìn ẹ bá ń gbé ta ẹjọ gbọ torí kọkọkọ báyìí làárọ fàdí tí ìyún náà wà ní ìròyìn daily post ló gbé yín jáde láàárọ tòní.
wo a ma to ni ipinle ti ko to je aye deru lolede a se ma ni ipinle to je aye deru e believe a ma ni kilode television be goda a ni gomina to je aye deru a ni awon asoju sofin to je aye deru a ni gbogbo awon eka to se pataki to je aye deru emi ko mo so inu we royin daily post mo ti reverse de gbe jade nu yao muhammed no lo soro laaro toni o won ni leyin ti won se ti won ke fin ajo mi labe isejoba to nlo lowo lowo yi koda won ni office isejoba office ijoba to wa nlo abuja gangan iyen be gangan na ni awon ajo na nlo sugbon are bola me tinubu ti wa pase bayi o won ti pase fun awon ajo ti won gbogun ti iwa odaran ati iwa ajebanu lorilede nigeria iyen icpc bi pe oya ere gbe gbogbo awon ti won koda awon ti won je osise ni ile ise ijoba ni ilu abuja hun e ko awon te awon bayi awon e je tesi waju nu we royan hun gege bi eni to je alaga fun awon ajo icpc dokita musa adamu aliyu san gege bi won jeje ni alaye won ni se ri egbe tuntun mi o la won tun ke fi o ipe o tun wa to je aye deru ajo tuntun mi oje ile to je aye deru ti o si owo ijoba nbe tawon na fi ogbogbon ti won fi sise ti won si gba sala lorilede na won ni igba ti awon se awon iwadi awon lori ti adeyemi iti ta mo egbe ajo re si PFIPC yen presidential foreign intervention promotion council iti won si se iwadi le lori won ni yin gangan la won si se lowo o iti eni to je adeniyi adeyemi matthew ti o n gbe laroge won ni yin gangan la won si fi mu file lowo lowo lowo lowo ko to di pe mi na tu wa jade won ni se iwadi to jade gangan o na lo je wipe enikan ti won poruko re ni george buchi nwabueze o ngangan lo n gbe laruge be ni yun na tu wa nbe ajo mi tun lele yi o da won ni are bola meti o nbu ti wa pase o ye lo gbe nwabueze o e gbe be na ni ke se mu awon ti won je akowe fun ajo na iyen ti ijoba ti won wa labe ijoba iyen OSGF iyen office akowe egbe won ni ko won mu awon akowe be awon ti won jo sise nbe won ni ko gbe won to ri pe won mo nipa re won ni e wo iyi gangan lo wa je ki oro na jade wi pe ba se nba lo ikan la si je lenu ta ti je to yo a tun ti ri mi bayi won ni o da pe a si ni ipile to ma je ayederu koda gomina ayederu wa chama ayederu wa olopa ayede iyun je wa tele owo si ma ba won yun e wo e ba ninu iwe iroyin daily post laaro toni latari ajo mi ele ti won ri to je ayederu o wa ninu iwe iroyin ijoba orilede nigeria ti kede oni tin se ojo isegun ojo 25 osu keje gege bi ojo isimi lenu ise o isimi na waye fun sise ayajo ed se ed maulid ed maulid ni to je ayajo ojo ti awon muslimi jake jado agbaye ti won ma n se ajoyo ibi anobi happy birthday to you ni arias anobi mama gege bi atejade ele ti ile se eto abele ni ijoba apapo nigeria ti fi sita eyi ti akowe agba ile ise na iyen magnanin ajani to fowo si o wa ro awon omo orilede nigeria lati wo awokose anobi muhammad sallallahu alaihi wasallam ki won si gbadura fun alafia orilede nigeria o fun opo muslimi won ma nlo asiko ayajo odun na lati ranti awon eko ele ti anobi muhammad to ko nigba aye re ati aanu gbogbo ele to se won ne foju aanu si e saanu ni iyun wa nu weroyin laaro punch na lo tsari iyun na sita won ni e wo okun masun o dukiya opolopo milionu baje lasiko tawon awako ero ti won gbiyanju lati gba garage iyen ni ilu ikire won ni rogbodiyan tun be sile lori oro garage gbigba o ni ipinle osun ni owuro ojo aje eyi to sokunfa eku awon eyan ati biba opolopo dukiya olowo iyebiye je o iroyin to n tan kaakiri lo so pe eyan marun meji ninu won je araalu to lo jeje won o lo ba isele na lo o amo sa o nigbati awon akoroyin ti won ma yoju sibe ti won ba awon onilu soro won ni won ni eyan meji lo ti ku ti eni keta si wa lese kan aye ese kan run o gege bi ohun ti iwe iroyin tun gbe jade won ni awon omo egbe awako ero eleyi to wa labe egun kan na ni won ba ara won ja lori wipe egun kan lo kan lati se akoso egbe na dipo eni to ti wa nibe lati igba ti gomina ademola adeleke ti wole si ipo gomina ni odun 2020
2022 ile-ise ọlọpàá ni ipinle ọsun ko ti fi idi iye awọn to ku ninu isele naa mule amọ dsp abiodun ọjẹlabi ile to je alukoro ile-ise ọlọpàá ni ipinle ọsun o ṣalaye fun awọn oniroyin pe awọn ti da awọn ọlọpàá ko gbere gbe si gboro ilu ikire bayi lati da alaafia pada si inu ilu naa gẹgẹ bi iwe iroyin naa ti ṣalaye siwaju si wọn ni ṣaaju asiko yi lawọn iroyin kan ti n jade pe awọn ọmọ ẹgbẹ awakọ ero nurtw eleyi ti won ni won wa leyin olamilekan ajagungbade eleyi ti opo mo si emia o fe gba garage ati akoso egbe na lowo alaga egbe na wahid nuruddin alowole o ti eyi si ti n da opo wahala sile commissioner fun eto iroyin ni ipinle osun kola alimi ti koko pariwo sita lojo aiku pe awon eyan kan gbimoran lati da wahala sile lawon garage oko ero kaakiri ipinle osun alaafia fun idagbasoke ni ipinle osun nilo bayo ki se oselu onijagidijagan oro po ti iwe iroyin punch gbe jade lori oro naa elogba ti n je nbe kese ri e

eje ma won koko bi meji si ko to di pe ma lo sojo gole won ni awon agbebon banditi won ni won se ikolu si afin kan ele ti won ni won si pa olori olori afin ohun ni ipinle Niger na ni isele na ti wayo won ni afurasi omo egbe okunkun won ni o gbe mimi o to si je wi pe nigba ti nsa lo ni ipinle ogun won ni awon omo ogun mu awon afurasi meta ele ti won je agbodegba ti won ko bon fa won ajinigbe ele ti won si ni won si gba awon mefa ti won wa lakata awon ajinigbe le ni ipinle Samfara you know o wa ninu we royin laaro toni daily post na lo gbe jade laaro yi e le lo gba change nbe e ba ni ekun rere won ni ni ipinle Adamawa enikan to je agbafa ele ti won ni o je oluko ti nko ni ni imo Al-Quran eh won ti ni ki baba yi ko ma lo si ogba tunse ko lo kogbon nbe o latari esun pe o fi ona alumokoro yi o fi jalubosa awon omo kekeke meji e lo gba change iroyin ohun ninu we iroyin laaro toni daily post na let ba iroyin na laaro toni ko to ri pe a wa si oju opo wale mo nbo

0: Move your radio with it.
1: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
2: The Boy.
3: Yẹ vele na kadi enle idadele kere dije kankan titi tasiko ilesho fi de oni to ba je pe kawon eyan o yanyan bo se hun won ni o ni o da hun loju pe hun o di are lorilede ile na ni ma fi kuro labala yi ero kini mi olofa mojo nla lo mi o ma bisujoko ofo mo ka ero e lo mo ka ola lo mi eru lo mo ila kajo mo lon le baba to bi mi lo mo Eri Oluwa gbe mi leke Adebayo lo ko mi MC Rawo yin na re o akewe je pelepele mayegun nu awon soro soro ototo loro 1 agbalagba omode tin pegbe baba ilo ko e ku le o mu ki yin kawo so yi bo shin lo tojo isegun e la anfani lati ma lo soju opo TikTok wa te ba ti te sibe Jordan 105 FM e ba ti te sibe e mo ri mi wo bi iran beun e ma te like e ma share ko ma lo skoda lapa beun e ja tu gba ko bo mi lo lo san toni

0: Mr. Funmilola Jerry Williams. Bo ni gbogbo nkan lapa be soja nlo. E ba nje toju baba be. Ati mama godu, ki mama godu ko godu aka ko sorun. Ki gbogbo ma skoda lapa be un. Abi be nkan ni eyan ba wo so ko godu sorun kan mo po sanu. Ebi da ba tin se latin je. E je nse bayi. O fe bere bere kan lowo eyan ara le o. Ben e gba bi osun so sinu gbomo o se ologbe ayinla omo wura leleyi ti e gbo lori eto wa eto yin bo se nlo to ni ojo isegun gege bi a se nba eto bo were di were mo fe bere bere kan lowo awata wa nle iyen lowo ro lowo san yo mo fe ke ba mi dasi mo fe ke ba mi jeyan jeran e ke ka jo fi oro jomi to ru oro le lori gbo ba se ri lokan ti yin awon oju te yin fi wo ibere ohun o sese ka ti gbori o sese ka ti sori ni apa bi te wa sugbon ja tun jo fi oye ka tun jo fi laakai ka tun jo fi kekini ka tun jo fi gbe o ngini ibere ohun ohun na ni wi pe kini mo fe so mo nbo ibere mi losan ni wi pe nje o to ki obi ma kan ni dandan fun awon omo lati toju won lojo ogbo je o to fun obi lati kan ni dandan fun omo to bi wi pe e gbudo toju mi se bojo ogbo bade Oya mi ti wa nbe 09063352 loju opo te fi dasi Olugbe Orlando Owomoye la Orlando Owo leleyi 09063352 elo e ka san o
1: e ka san sa eyi tayo victor eyi tayo victor lati korodu no lati gbogbo ikorodu
0: baba agbalagba e ka san sa
1: Yes, I could say, sir, law, police, sir.
0: Your
1: best, sir.
0: Yes,
1: sir. Cookie, don't know, but for your coat, before you come on, more quick, don't worry. And then, think of the Guatamasa, for your common floor, but don't worry. What's so big to share to me, Berry? You can't share to not to see the only sometimes I saw, only magic.

0: Obi ti o ba se ko ti doro ko so pe ya o
1: obi ti o se si bi to ti fe ko le je si bi ti o ti se si
0: mo ma so ko you can where you reap can also be can also where you know I don't know the put problem in the so obi ti o ba ti se ko ti doro ko so pe fe gbo
2: good music and vibe
0: amo ka tu ma so wi pe kolon ba wa fi beru e si okan awon omo yen lati so pe o ya o obi mi se o won se o mo gbodo se fun won bo se wa yen o temi ni so niyan
1: o se o se hello ta lo wa nbe hello
3: hello hello won se e ka so
1: e ka so ma
3: bola lati akute
1: ma mi bola lati akute
3: emi ni e re pele
1: yes
3: ni ma e mo kini o ro ko ko dada e ka dada piko odi awon la si se ojo la won sile di kon lo ni lo ma se se to be ti o ba do ko lo wa la ni pe ni ko to mo o se ko awa la de re omo lowo omo o de fun wa to ida wa rai ka to ju omo ye o wa ku fun wa lo wa ka jo lo ko fun awon wa la ni so ki se ko to ma ta pe o la ti to ju mi to lo ni baba to re ko lo ma la omo wa ni be ma to ju re oh why do you get you better at to my wife me you are on the way so the best to go to the area me send to the body wa ba to the area ti na sile so that is the what I think to can show the area
1: mi se do
3: eh se ta e da
1: e se ma mi bola lati akute ora ra kun ti mo so le kan pelu bo je pe odun mefa ti gbogbo eyan ajo won ninu ilewe giga
4: awesome talk every day
1: ele ti won se ti o je pe ekan pere ni awon yoju si won ohun to kan fi pari oro yen ni wi pe awon dupe lowo olohun pe olohun gbe awon lowo soke ṣugbọn o wa soro kan lara ohun ti awon ti won tin pe ati awon ta wa nuri agodo awon omo wa tan soro yi awon kankan tan so ti papa julo ti oladoke to hun na so to wonu bibeli baba yen ni ka won dupe wi pe awon ni emi kristi lokan to ba jomo mi a wo wi pe inu fi ninu ola lohun fi tira hun jade lewe obi o se gba tolorun wa gbohun lowo soke wa wo pe ohun na sa tin bi mo ko hun ma lo wo wi pe ko hun foro yaro tori pe obi o se pupo ninu oro ti won ko ma ri pe boya hun wa se fun europe be o le je ese lodo olorun baba yen ni ola nkan ti iya yen je doni ni ati baba won but won ni baba won te menu baba sugbon iya gangan na menu ba doni bayi ko lon lora emi iya yen dada kan pe laye won ni odo won ni iya n gbe bayi pelu bo se ti over 100 odun

Dandogo lele yi lati enu olugbe Sikiru Ayinde barrister lori eto eto yin bo se nlo to ni ojo isegun mo lero pe gbogbo nta jo njomi toro oro le lori ni osan oni ohun to se pataki ti o npe akesi wa si pa ogbon ni awa obi ehe awon obi kan wa to je wi pe won ma won kin toju omo sugbon lokan won won ni lero pe ko si bo se lewu ko ri omo ohun o pada ranti awon sa won ma wa so ni so pe ta lo soro yen lekan na won pe obi mi ko toju omo o sugbon tori pe awon na bi won wa ni to ba ti toju mi eh ole je ti mo dale e pe de mo la lo so awon obi kan wa be looto

Eje ma ki awon ni temi ti won gbadun mi daada. Awon temi. Shankar gbogbo abule igba to fi de agege. Shankar mo ki o. Eyan confidence na ni. Ojibowu ko ni baje o ba n se toju sagati dada pelu baba ogun e ba n se toju gbogbo won lodo akogun beun a ni warawa ti lagbare ledumare.

0: ya ah ninu adua awon omo ti a bere lowo lowo gbogbo eyin abiamo oluwa ni kin gbadua ifun o mo jemu to so aye awon omo re di ero ori akitan ni oruko jesu mo jemu yen ko jona mo so ni igba keji gbogbo ma jemu to so aye awon omo re di ero ori akitan di eni ti le ti oba eni to n gbiyanju ti ori mu eni to n le pa ti oba n to n le ni oruko jesu mo jemu yen ko jona mo n gbadua fun o bayi ni oruko jesu gbogbo ma jemu to so aye awon omo re di ero ori akitan arin awon eyan lasan gbogbo ma jemu to so wi pe ipo ti omo re o wa ti o ti ba o ninu je lohun fe ko wa ni oruko jesu ma jemu yen ko jona danu oluwa ni kin gbadua e fun omo kan ipe iya re yo gbo mi irugbe ti won gbe sinu aye omo yen to n pa o lekun to fi layo loruko jesu irugbe yen ko jona gbogbo nkan e lo da tele sugbon lojiji lowo yen wonu aye owo to wonu aye yen se n ko ibanuje ati ogbe okan ba o emi so bi woli oluwa gbogbo irugbe gbogbo fa gbogbo owo gbogbo ma jemu ti won gbe sinu aye omo re to n pa o lekun yen loruko jesu ma jemu yen jona lati oni lo owo ti a je orogun orogun ika to fi pamo sinu aye omo re wi pe se mo so po nlo lori oni omo pase a mo wo bi iran re o ti se ni oruko jesu ki owo yen jona danu awon aburo ika kan wa awon egbe ika kan wa ti won mo gbowo ni ologun omo to ba je tegun taburo won lati da irin ajo e duro gbogbo owo ti awon ika eniyan ninu ile baba re ninu ile iya re gbe ni ologun omo to wa lowo re ni oruko jesu ki owo na jona mo n gbadua fun oba yi gbogbo irinse aso ni deru aso ni deru eyin ti won fi pamo sinu aye awon omo re lati kekere ni oruko jesu irinse yen ko jona ta lo n sepe fun omo re ta lo n soro di sinu aye re ta lo so lokan re wi pe oju nkan niran re o ti se ta lo damo jemu wi pe oju nkan laanu o ti bewu ta lo pinnu lokan re wi pe oju nkan lomo re o ti saseyori iru eni be oluwa ko ta lo fa ile ko lanu ile ko gbe mi o n gbo mi bayi loju ota alarokun omo re o se rere loju ota adini lowo loju ota alatako iran omo re o se ogo won yo yo jesu oluwa wa ami pelu ase oluwa isoru ojo meje ti bere lale yi opolopo awon eyan lo ti wa ninu ile olorun lati wa gbadua fun abu lori ara won lori oko lori aya lori awon omo won njo je mo pe eyan mo gbadua lori ise eyan eyan mo bere abu lori ise ise ti o ba labu ni igba mi ota o ni je ke eyan le je ajeyo ati ajeseku ninu e e mo bo soru tori ofe ba wa fun lati de church lale yi bi ajo gbadua papo ninu soru ojo meje o si ri itusile ku lowo omo jemu ku ati ala ati iran odi to dide si o to bo wa de on the 21 osu kesan lagbara olorun ipade awon abiamo second edition o ma waye eyin abiamo ni eku ati agbegbe re e ma gbaradi lati gbadua fun awon omo yin ohun ta fe fi gbadua lomi na ni pe oluwa je ki akobi mi gaju awon egbe won lo ileri olorun lori akobi ni pe akobi o ga momo ya re bale o la san se ri ni igba mi opo wa enu la fi mo jagun omo ero rere ta ba ti nro pe ni ogun ati aseyori ninu aye omo ki se film o mo ro pe bo se won ninu yoruba film yen pe be lo ma se o e omo kan de jiya jiya sugbon gbo ya wa pade alaanu ogo re wa yo yoruba film lo n wo yen o sori ni aye ti a wa yi bi omo kan ba ni ogo to ba ni iran ti igbowole olorun latorun ba wa ninu aye e awon kan be to je wi pe won a duro bi alatako pe loju awon ko ni ogo yo yo pe loju awon ko ni iran yo se pe loju awon ko ni anu ofun sori iwo lo wa mura sadua dada ida ti olorun da awon akobi omo oni lati tayo oni lati sere o ri pe lana bi taka bibeli so wi pe rubeni yo tayo sugbon awon agbara kan so pe ro momo baba adua omo ki se fun obirin nikan awon baba to da awon baba ti won mo ilakoja awon ni ibere pepe aye won won mo mu oro omo lokokundun won si mo gbadua takun takun lori aye awon omo won iwo lo wa gbadua oluwa je ki akobi mi gaju egbe re lo olorun mo je ki akobi mi wa leyin mo je ki ri akobi mi ni ipo ti o ti pa mi lekun oluwa mo je ki ri akobi mi ni ipo ti o ti fun mi ni ogbe okan oluwa mo je ki ri akobi mi ni ipo ti o ti mo fun mi ni ibanuje oluwa mo je ki ri akobi mi ni ipo ti ma ti ma sun ekun wa gbadua debe ni wa fi adua so gbogbo pa ati agbara ati mo je mu okukun owo okukun to mo olukumu so aye akobi wa fadua baja ja gbon ti sam 89 9 fast 24 si sale bi agbon to so yes sugbon
1: to mi ati anu mi
0: yo wa pelu re
1: ati ni oruko mi
0: a o gbe iwo akobi omo re soke mo council ngbo yes oluwa yo gbe owo akobi re leke ni o le oko yes
1: owo tun re ni
0: ati owo odun akobi re ni odun lawon ni yes oluwa so wi pe bo ba ti gbadua lori akobi omo re ki lo ma sele
1: pe iwo ni baba mi
0: aha olorun mi
1: ati
0: apata igbala mi
1: emi
0: o se ni akobi
1: eni giga ju
0: won so gbo be yen bibeli so pe eni giga ju awon oba aye lo ni akobi o je mama ipo wo lo fe ka akobi ri o wa kini ero rere to nro mo bo ni isoru lati ale oni lo mura fun ipade alabiamo wa claim po to fe ka akobi omo re o wa akori ipade alabiamo odun yi o na ni afurugbe enu aifoloro gbe wa fenu re so to fe sinu aye awon omo re mo fe ke gbadua olohun gbe gaju awon oba aye lo emi ti mo gaju egbe lo o ya wonu aye akobi omo mi emi rere emi lati orun wa idawole ati ifanu yan to mo nje ko mo gaju egbe re lo ki awon egbe re lori ofe sugbon ko ori ofe ti e tayo ki awon egbe re wa loke sugbon ko wa loke tayo wa pe oruko Jesu lekan o ya wonu aye akobi omo mi wa mo daruko e iwa akobi omo mi mo pase ori ofe lati ga ju gbogbo egbe re lo o ya ko wonu aye re iwa akobi omo mi gbo ro oluwa mo pase fun o ase lati tayo ju gbogbo egbe re lo loruko Jesu o ya ko wonu
2: awesome talk everyday
0: aye re iwa akobi omo mi mo pase fun o mo je mu lati se rere ju awon egbe re lo ni oruko Jesu o ya ko wonu aye re iwa akobi mi mo pase fun o gbo wole lati orun idawole lati orun iranlowo lati orun anu lati orun ase lati sere lati orun loruko Jesu o ya ko wonu aye re e wa mo gbadua oluwa ogun ati egun ati epe ati orodi to le so pe o fe ka ko bi mi rin nle nigbati awon egbe re n fo loke o ya jona wa mo gba ogun wo egun wo epe wo orodi wo lo pinu pe ki akobi mi ma rin nle nigbati awon egbe re n fo loke loruko Jesu o ya ma jona wa wa mo gbadua akobi mi gbo oluwa o ya ma fo loke iwo akobi mi gbo oluwa o ya ma tayo iwo akobi mi gbo oluwa o ya ma se rere iwo akobi mi gbo oluwa o ya ma laluyo iwo akobi mi gbo oluwa o ya ma goke iwo akobi mi gbo oluwa loruko Jesu ofa ti mo ra koro nle koni ba o wa wa mo gbadua gbogbo ofa ti mo ra koro nle to ti wole si akobi mi lara o ya jona o ya jona o ya jona e gbo adua e ke gba mo jemu ti mi o mo die sugbon ti won fe lo lati di akobi mi lowo iwo mo jemu na o ya jona mo jemu ti mi o mo die sugbon ti won fe lo lati tako aye akobi mi iwo mo jemu na o ya jona iwo mo jemu ti mi o mo die ti won fe lo lati da akobi omo mi pada seyin iwo mo jemu na o ya jona wa gbadua wa pe oruko Jesu lekan gbogbo eni to lo ni agbara ipa wa lowo ohun lati darin ajo akobi omo mi ru ile gbeje ile gbemi ile gbeje ile gbemi Jesu oluwa wa amani o so fun Jacob pe o wa ni kawo ohun lati se nibi sugbon olorun awon baba re o to wa loju ala gbogbo eni to wa ni kawo re eni to ni agbara eni to ni ori ofe eni ma agbara ewe egbo eni wa ni egbo so egbe aje to lo ma darin ajo akobi omo re ru bi o ti n gbo mi bayi ile ko lanu ile gbemi ile ko lanu ile ko gbemi gbogbo ti ki je kawon akobi laluyo ninu ile to ti loko ninu ile to ti fe yawo ni oruko Jesu ogun na jona ogun ti ki je kawon akobi o dide ogun ti ki je ki ran awon akobi o se ogun ti ki je ki awon akobi o tayo ninu ile ta ti bi o ni oruko Jesu ogun yen jona nu aye akobi omo re o dide ajanu idile ti mo so awon akobi bi arede ati akurete eru ati eni ifaseyin lawujo loruko Jesu ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ogun ati ofa to fun akobi re ni oruko nitori adarin ajo aye erun loruko Jesu ko ma jona ko ma jona ko ma jona ko ma jona lati e oni nlo mo mo so tele ni akobi omo re o seru mu akobi omo re o jiya mo ni oruko Jesu ona la fun akobi omo re adua to n gba lori e ko ri pase re Jesu oluwa wa amen ma bo ni soru lale yin agun meji la oru la bere tori eyin te lo sibi ise pelu ase oluwa a pari ni agun meta laaro la mo bo ya jo gbadua se ri gbogbo eyin abiamo ni eku ati agbegbe re tete mo di eru re le wi pe alabiamo prayer conference second edition ti odun yi mi gbodo mi se mo gbodo gbadua ko mo mi jade ninu ide ninu ajaga loko eru be ni mo gbodo so tele tele kayo omo mi o da bo se de church lale ire o locate abuni egba tabi fagba bi okada ola ni last bus stop adetola ro church baba ade fi soye to wa ni waju omo ola ni last bus stop latabuni egba tabi fagba ola ni last bus stop adetola ro so pe be lo nlo church baba ade fi soye to wa ni waju omo eyin arogun se elegbamadia ijaye powerline maujo sokola alakoko wole egbe okada adetola ro church baba ade fi soye to wa ni waju omo oluwa ni so fun e pe yo dara fun oluwa ni kin so fun e pe ogun ore oyo oluwa ni kin so fun e pe iran re o se oluwa ni kin so fun e pe o laluyo o debi giga ni oruko jesu epe o ni ja o egun o ni ja o akobi omo re yen lowo re loruko jesu iran re o se ogun ore oyo aye akobi omo re o ka o lerin ibi giga ti won denu le yin akobi omo re yo debe gbogbo eyan e ma message mi lori whatsapp number ti mo fe pe yin e ba n gbadu afakobi mi prayer point here ma so pe mi sori number yen bakan na ki
3: yes welcome to the Jordan Knight Show and today we'll be discussing
4: the voices you need at work all day every day till payday.

0: lo kose oruko to ba mo kankan se oruko to ba mo yan e sa mo ri eni to mo yan be ni sa o da bi pe kan le de o o ni mo fi mu ewo nu majemu were were ki aye e ba le bo o dadan ni ko da re majemu e dadan ni ko da mo so fe pe to ba ti se seye 710 810 ati 910 o ni e to ba ti wo 1000 1001 2001 to ba ti wo 3000 pe o so kan gidi nu o de fe ti oluwa ko da pada 3009 olumada wa wa fi fo ori e awon to ti se lonu e tun pada se e tun pada si igba mere lo ma se owo aye ko lara e owo aje ko lara e owo koko ko lara e fi sinu account
1: 3 2 4 6 6 0 7 0 1 6 3 2 4 6 6 0 7 0 1 6 FCMB Christ Apostolic Church Faith River Assembly oloruko account e tabi o le fi sinu account ele na 6 1 4 2 0 8 3 8 7 2 ole kan si 6 1 4 2 0 8 3 8 7 2 obe Daniel Olufemi Omolafe Oliya oruko account ye bo ba wo ele o be ni to ba dola ma ma tu so ijile fo apakeji adua yi bi mo bere yi ma so fo lola alafia fo orun ayo lo ma so ma gba pe psalm ti mo ti fo tele 46 60 ati Isaiah 48 but mo da so fe ko ba tin kayo kokan Jehovah Jireh nigba 21 lo ma ma pe iyen ni pe Jehovah Jireh nigba 21 o ma je igba 63 lo ma pe Jehovah Jireh lale kan be lo so ma pe Olorun ma se oro lori e alafia fo orun ayo lo ma sun ogun ye ma di testimony wa de yin Olorun o wa pe mi 070 2019 30 57 28 070 1 4 33 8 1 1 1 070 14 33 81 11 tabi 080 286

0: Emori mo ja so su teso. Lo fi ko dara ko gbogbo eya ti ebi. Lori oke ogun asejere nbadan. Lojo Saturday 29. The Monday 31st August. Oru asiri crossover. Akuri ti emi Olorun alaye fun oli re. Eni ti orun ataye ngbo ti e. Professor Abu to Authority. Breaking generational curse. Fifo ati wiwu gbogbo igunpile. Ogun Abijo nibi ta ti bi o. To so isere rere ti niwaju awon asiwaju. Jesu Oluwawa. Eni ti gbogbo agbara Olorun ati aye nbe lowo e. Pelu eje majebu tata Let me cover it. O ma fọ gbogbo ego tipilẹtipilẹ iwọ náà máa dominira ló fi yẹ kí wọn ó da pọ mọ gbogbo ẹyà àti èdè lábẹ ìpè ọlọrun lórí wòlíì sàmùjọ ọtọrìtì bàbá wòlíì orí òkè ògo lọjọ Saturday 29 the Monday 31st August wákàtí àdúrà mẹsànán láàárọ pẹlú iṣẹ òru láti ìbàdàn tàbí ìpínlẹ ọṣun àṣejì rẹ ni ẹ máa bọ ládojúkọ kòkàkòrà orí òkè ògo lẹdẹ yẹn ìkórìtà ìpínyà rẹ fún wa tó wọn ọjọ pípẹ jẹ àjọ gbàdúrà
1: ibikíbi tí o bá wà Ore ofe ati afani ti Olorun tun fun wa leni Tuesday yato. Nje lo mo pe gbogbo awon adura ta ngba yi oni bi ton sto si. Iye ni adura awon kan ana lo sise leni. Ai gbadura awon kan lana lo yo sile leni. O tin ti agbara Olorun ati emi re. O nle yan koko mo ngba ninu adura. On lo mo nje keyan le gbe nkan si lai ni idaduro eni Tuesday gbogbo eyan lo ti gbo pe 24 hours prayer bi mo se nwo Nigeria ni mo lo straight sinu ipade Tuesday osan kan ati oru kan ohun Oluwa lo pase re enu Oluwa lo ti jade agbara re yo si farahan yo yi ipin ati aye awon eyan pada oluwa lo ma se ju bi asero lo gbogbo toni cases to lagbara to strong e je kan gbe wa si pade yi there is a special oil ta se fun ipade 24 hours yi back to sender oil breakthrough oil ati be lo so e pe gbogbo awon to ti de ori oke yen ri to ba tun ti di ago mesan lale a o bere ti night section a o pari ti ago meta si merin eyi ni ipade akoko ti mo ma se bi mo se nti ilu Canada de mo gbo Olorun gbo fun aye yin pe e ri ore ofe gba e ri anu gba e ri ogo yin lo mo je ki enikeni royin ru ipade ni fun e eyi ti e wa online e connect mo wa gbogbo eyi ti e wa ni Ekiti ati agbegbe re mo ma wo ilu Ekiti now aaro ni mo fi pade Ekiti si tele but awon ton lo si office awon osise ijoba ati awon ti won ni a lot of things lati attend si won ti ba wa soro pe woli e ba wa gbe pade yen si agogo meta irole agogo meta irole tori pe akiri e fanta lemeji so I'm coming down to Ekiti tomorrow by 3 p.m. ago meta la ma se pade Ekiti ni ola Akure lo ma je aro ojo Thursday aro ojo Thursday ni dede agogo mejo aro ti awon eyan ba ti pari ton sare se emphasis shop bebe apade ni Akure ni aro Thursday mo gbo Olorun gbo nipa ipe awon woli pe wa serere ka to pada si Abuja ni ale Friday emi ri pe o serere o on the 29 30 31 ori oke ogo ni aseji re lati ma pade oga mo je ki won royin ojo crossover ile fun e o nitori pe owo Oluwa wa ni ara mi engineer Jaduke lo